Ningsing ba kau ba mahak na? Kau ngam laroi di ba mikup kaya? Akau bagi pizang na khan kraba? Hau kraba thau do kaya? Tatta na ningsing harle? Samlang koi kak na ringai? Singhi chambal lang minakiba? Itaroi kaya bu?

Makhal mathil gi tongan tongan ba thorum sing thabiri ba sa kasbani imphal ge fm sangai channel ni hauzik ayuk ki pung tare tare sanduk seri khonjel na chong

0: Hello? Hello?
1: Tawdarai ba ay si nambol piding tining dagi hawoy ba mi boto ba?
0: Ibu sobat taram noksari karam ba isay tasi kitak piyo?
1: Abdej kaya na hayad ba kilam dagi ko? Gobinda manda nandes madigat sungin na ba? Kaya ang tak handi ba matay tay na hayad ba isay do?
0: Hoy hoy yam paza ba isay ni sanaton nong thom ba na sayang ba? Sorry sanjam na sayang ba? Isay kudol tamzay pa yara bro?
1: Oh isay do tajin do sir.
0: Funny funny, thakachari phone to virakpa, isay si mayam, puna tamina rasi.
1: Oh, phare phare sir.
0: Thakachari.

Mayam gi kol ngaina ngaina isai matung tamina si sanu IFS2 film gi sai ni isai gi saisakli ba prithiviraj sairing ba sanato nongthom ba isai gi sairang bana Vivek Ali Songtham tabirasi.

0: Across X wahiki warning eye oidri hokiba sehi english singani kuni toidagi manipur ge lokhamda sehi mari chupna season aduna lakoda my park tuna laklaba across X season abiu phohun khraba amadilin khraba matung numit humphumanga ni dagi hundrani sukhraba wahik sukta tadriba amadita khraba lokhamda hidak asikap thok piu hidak asina mioi bada kana pa piba nga tintro kharo ina singba sihande across X phangpham ar agro kaisam part amadi adong naknaba tilhat hidak gonfam sing
1: hello
2: hello
1: hello
2: good morning sir
1: kana we be rabano
2: hai wai khong de ge noni kanta
1: wai khong de ge noni kanta hoi
2: karam
1: nok seri han ba thengna ba mali
2: han mane sir
1: hoi hoi karam bai sei ta si ge tak piu
2: mina pokrel ga kanoga ranbir thongnag na sab nokhi dara
1: hoi hoi nokhi dara ta wisai do
2: nokhi dara
1: hoi nang tan heli film gi mali
2: nang tan heli film sa
1: hoi hoi kari to biram na hojik sibo
2: sa sum lo chalu ne de alaga sa gi program sa biju go undago ke bolu ta dai sa
1: hoi hoi akaswani falgi ngasai bijuga unaba sandokhiba khuigi umar mk na unabado khoi ei samak su ta zahu i tongan tongan ba akaswani falgi torom sing di dumak saruk ya bibro
2: adum saruk de yabri thoni ya jata sadum ta ba de dum ta le
1: khoi khoi nungai nungai ba torom sing leptana dumak sanduk seri awan nungai apam pam da tongan tongan ba khu ye phongdong ning mawa pham leira ka sumani malada city biro u hai bo pham si tham jage sei si am pam jana khan bi rek pasumali nga sai mati amangang badi ho wi khi ba mang ni amuk tang mati am tang bi am nungai ni
2: to mat tang tang sum yem jar ka
1: hoi hoi
2: mokhi dara aibu mom shanko owa
1: the sun kendo matang goina tongjo thagatri seisungang bire khanbirak paisai se meam puna taminarasi
2: thagatri

0: Hello.
1: Good morning.
0: Aroiba caller so ere kana oibi ra bano.
1: Sa
0: tu jari dai tango kama ka jo kong omita. Omita taram no caller so ere kana beisai ta si ke tak piu.
1: Sa
0: Hojiki film mamik dong tang nang loire film gi. Hoi ezega eze mesnam puspara ni ani pun sangmin na ba dalom guru mayim na sering ba Rahul Blue na sering bi sese.
1: Hoi
0: sha. Sese am pam jana khan birak ba mali matiam tang ang biro. Aduga sese khudol tam zarak.
1: Hoi sha, matiam bong sa jang ge kwa.
0: Hoi. Tagacari, say Kadbirakpa, say Kudol Tamzari, may ampunitamination.

prantung film si Degi. Arvin na madi, Emeril ani po nasak min na bay say ni. Binurun dyan o ay nam na sering ba, glisan taudam na serang bay say si mo, tabi si.

Kudol damjari bai sai si ya sa film dagi AJ mai stama ma di pus susmita gi apun ma konjel da binuranjan oina na sering batoni hebam na sayang sayang ni bai sai ni

0: 你这个他说没当回事，那中国呢可能是
1: Hello ladies, kumba koi ki ID live phone in program da try to be isi de kyam kui rage.
0: Please to ba thang ba de pang pang da ba.
1: Hoi. Sai sing ga di una bira bro, toi.
0: Ra to pa da ngai.
1: Kali ma tel hona bira bang siti.
0: Hawai so me.
1: Yam nungai zare de toi koi na sanduk chari ba thorum sing sibu nungai na tabiram bagi da magta matung da su aduma call to bira tuna thorum da saru ya biu. Ekoi su yam nungai sing asi ana ba marup ina phangsa ba. Isai ma ku do tamja. Hoi hoi, phong tok biro.
0: Tanu a isai ki khan ba ki se.
1: Mhm.
0: Te kai de thak ngo tok je koi je adu ba pang phang da ba.
1: Hoi. Yasi di phang bire ko do lai bak phaba nu mi do oi bire. Yam nungai zare du di isai ma ku do tamja ri me ampuna tamin na rsi. Mitrang kai thel film da gi Sarita Gasmir ma di. Tapan pradhan ani puna samin da besai ni. Sering bana homen diwai serang mana ji sur chandra sermani se sikudol tamjari taminasi.

Se sige loy na natangka kasi yoy na filmi se ilan tokcha ba matang sa loy jiri. Akas fan yung fal hausik matang itawram western music tava fung birgani.

Angang sa, Vinci Rajkumari degi koi takpi tambi ba ozaguru bu kurumja ba fajarwe seima thawongi marishiboi na koi taminare. Na koi na pangthokpa thawongi arui boi na koi kunumisei taminarasi. Kunumisei chakpi ge dori bi angang yambem kuman ngakpi. Kuman ngakpi kitang changchansi.

0: angangsa ikoy yambem kuman ngak bidegi kunung sei sakpa na koina pangthok pa thawongi aroi boi nai koi taminare angangsa nungare ba thorong ke asu koi mathang mathang ta khrab matung sidi ngasi gi thorong gi aroi boi nai koi wari yemu tamine si wai libi ge da basi na koi gi nene ka shamrani na sai de gi studio da nin sinbi da le birabani na koi gi nene ste gi koi miam amu wali puna ta si law la khaga chang chalo la
1: ngangcha
0: insis pam
1: nene ga ngasi mu unare ado aina liga da ri bawari chi gi maming che para ma tambi ba haina kau haura ge ko thai na mama ngai da ne lau ba lai ra bunu pa ma lai ram ma cha nu pa hum po e ma cha nu pa ahan yai ma ani si pung kap chao re ba ko atu om ba tu di pi e ba ada ma kwen lau shu da na thabo inghang ma cha nu pa ni chi khara chao re da na maga puraga kwacha chalaga su makhoi gi imung che set pa cha ba ning ba chi thong thong da ba nungai da ba ma pa chin khal le ba ai khoi na chu yam na shu ri si yam nungai te ma se kam hai tau chi ke na nuang ma di ma cha hum che kok chal le ma chan pa tuom ba chi di khara pi i hai da na thabak chi makhoi na kaya su han da ba ching ma diam ching ba khang ba adu da ma pa chin hai re cha cha yengo chan pa han nang han ni ado akhoi che ware nungai tre aduna khare da kitang phaga na bagi da makta thangna ba khulda lawyam ja ba ni pa ma lai ma gi thabak chu na na ba che yam na lai ba ni ma gi da mi sing che he hek chali aduna ibungo ibungo chok ba nang chalo hai re hoi baba hai ja kare chala kan si da chahi ama phare thabak chu ba chi chahi ama mam ni ko moina hainari se thabak shubagi nipa ahan jo mugam phata ba yam likpa khanga ba a mingon da thabak chubado khuchu man je piram dai dekte pining ak tabdu bhatar ba admai to kan ji da chahi ma pharak ta re ma chi pining ak ta ningai haure han jina ai ding ngam moi da wa mina ngam moi da ba thabak ching je sijan bhaure e ba ko a lagi di nang chingam draga di khuchu man ga piroi chalo aina tan thoe tan tho kan si da ni pa han si mai da la e kap pa la e ai ma pa chen khal le kai no ai cha chen kap pa la si e baba ku chu man ju pirak te ta tai chol le du ga ai bu angam ba ching kao a lok ta ku mo pa ai da hai jan li e du ngam dra ga na pha pi ro en tan tho ra isi ne na phare phare du di ani chu ma cha chen mu tha re ma pa chen ko ani chu ba ma cha chi chu du mai na du han jin na pha piram dai de ga tha do ro pa ai ma pa jen khal ka mai ta usi ga tom ba chi di pi i khoi gi imung che cha hi ma ad mai na chum chat khi bani na ma koi chom da chu thabak chu ba da mi wat pa gum tau ko che wa re ba atom ba chi di atom ba jen hai e baba ai chat lu ge ai anga ngo ye re chu kai no ai chat hai ni hai ba e ka dai na yam ba ni chen ngam da ba thabak to nang nang ngam ba ung na de chak khi nu hai re atom ba chi di budhi lok sing di am nai ba ching ba ko baba ai ngam breng ge ngam dra ghal ke chi ne ho phare phare chalo chalo chale la e thai thang na ba khun chi da khang ba ada nga thai gi lau yam ja ba nu pa chi na angang chu bu e angang nang na kari chu ba hai dau ri ba nang nong lai chi na em ai bu dum ai nang ngam ka da ba tha ba dum pi pi wai chu ja ge o phare phare phare chai lau yam cha bu si pung ning de khal le ba ngang ma kari nu ui do chi ma ya ba ni du chu ai na pa sha pi dang gai tha gram ni ma chu de ma he tau ra loi re na mai tau de na tha bak che ma na ngam ga de ba tha bak che sum chu hal le nom hal le kwa a de cha hi ma phar ka dau re hai ma ta ang hi de ne be he pi de na tan tho ka de gi nei re i che han ji na a a de gi di ni pa ma cha hi da nong ma han ji na

Agus van Infal, hawzi pungpum si dalan tok chari. Tungan tungan ba sa shakpasing na sakpa matamisay. Kudol diyahan madatabi rasi. Takilamba madakini na sakpa pancharatan kung thawzam na siring ba matamisay kudol tamjari tabisi.

Isa yung sige loy na na. Tangka ka sige oy na di. Manipuri matami sa ilan tok chaba. Luisin jari.

Mi amaga, mi amaga gipun si kong chadasi, kay dongay da manadi. Lamtong kang manarabasu, lambidi tongan tongali. Kanama na nga si minok tamba, kanama na nga si pirang sintaba. Angagpanitay bang mapumahakililasi.

ningthi jaida onthok na shu ingna phajeida ko thamoi bu irang hauhan ba pakhang pukning na khoida ruri oijage khaluri ningol nang tabo tanau bi khutsa do ta thot bi khujing na thek na nau na laibo jagoi shabadi kaya di ingna ningthi jari maidai fijol bu setuna ningol nang na khuthek tambadi fijol magi magun bu hilhen bani da maitei ningol nangi natik na yaide saitha bagi shu luinai roi tomthin lang na nga libi nasakni na tawni ngauja phamni pakhang kayagi nagun tu na chauthok cha phamni malim pombada khudol gi ahan badalau bi rasi james song thama ma di aj maishnam gi apun ba khonjel da james song thama shamak na sairing ba bisning thaujana sairang ba maitei ningol

0: Kabiri, Youth Times ngai ko takisi. Tabiri basi akasbani infalgi FM sangai channel ni. Sangai channel da hujik lanthok chari. Naharol Khongthang Artist Association gi lila kanguna sanaba sumang lila. Lo na haige lila asi gi ahum suba aroi basaruk.
1: I'm not going to do it. Lupatarani. Ta nanau gi le phom ta chunu phawiro.
2: O lupatara sine de ne le phau sum ni kai di khalu lu koi bunga.
1: Kai noi sibo ta lai ju paisa gi belu go lei bro.
2: E lei lei lei lei. Oi bunga kwa ma sa ba de lupatara ku ne yar me matam gi chane sik khan mu ni he.
1: O par par se. Ase lupasong wa ni. Ado le phau do sum na. A phau bunga to hai ge da bu ni.
2: Ho si wa ni khare khan na ba yar de na. Cek cek cek cek, mana lagi? Ini kan orang yang kekau. Nanti lah kau yang kekau.

0: Ayo, Mak. Lagi nasa ni, hei.
1: Kahi.
0: Papayica. Papayica. Kasi ay inong silbi sa agay garoy mo na mamatanda. Kasi ay isa na mabupo pa mapakang laganihan na kaya ay matik araw sa kibay. Mari ano na may kapado na mari masima mapado ay inihay na. Ay inihay na tapang ang kidra mo. Ay isa kaya ay matiklay magtira mo mapahay doon na pano. Ipag-ibugo, Tanil! Nang ipamuwaraw ganun ko, ipag-ibugo! Ipag-isimanagin ang munungsin, ipag-ibugo, ahay na! Nung sinasin ako, magitan niya doon sa ipapangkin na lang ay wala mo. Nati! Nati! Ayig isa ka na sa suhaan mo, Nati! Ayig isa ka na sa suhaan mo, Nati! Ayig na hat mo ni! Ayy, kutmak na harpani! Ayy, na atsuhuma! Pamnay ba mo, ibo patagi! Nubising ipun sibo sana pot kong kanba! Lupa na mo pa na mo di ipo na magpangani kaluma! O na maayalal! Ayy, giral ng agtani! Kanaro so ayy, isa harpanate! Ayy, kutmak na harpani! Lao! Ni harpa magipamang toko! Pabang dobo chayra ato nga sidi! Ikon mag na isa mo harpa nga maigipang na piro lao! Ayig isa thali ka na naso harpa na tayo na harpa ni! Ipagi mo! Anil! Ipago waraw ka nung ko, ipagi mo nga!
1: Nang inapanasakta ang ilao niya, ipagi mo nga! Nang ibamana na ginabang lito na lahiri! Ibagi mo ko! Ibagi mo ko!

lai pak si mi hai du na lai pak pu pun ping nong dam ba kau ba lai na khan sao bu thu bun ping jing u ba na nong dam nong khai bi re khui um na nong dam nong khai bi re ne

0: number ningsing jage 8798803293 number sida call to bidak laga dum khoi da biba manipuri film sei khan birak pa yagani hello
1: good evening sir
0: good evening kana wai bidabano
1: liwa lambi mai bam lekai degi license dana ko wesa
0: liwa lambi mai bam lekai degi kwa
1: hoi
0: sa hoi sadana kari mathen sabi rage
1: nasi sa dum sam na dum hangam thong jal le duga thangjing nyamal sinju tong jare
0: thangjing sinju du sam mo ye morok saram gani
1: hoi asa duga sa mo kitang tong jare
0: hoi hoi kari sei tabi gani morok asa ba phana ba
1: nang tani heli phlem gi sar puspa ni na sapa na ha ok na kam ni hingani ha du tazan gi sa
0: hoi matiem ga ngambiram ba yagadro sadana khonjil si jam phajei
1: hoi sa matiem tang ang jerang dia duga sigi chej bu yam amna ta khani yo na hai hai ro pam tang ga ke ko sa ai gi naung nu pi yang yang bu pi da gi de mo bi de bi hoi se je sa matiem tang ang ga ke ko
0: pani pani ho bi ba yare
1: na ha kyau de na taram na hingani hingani karam na
0: I told me, Tanta. Listen, there is a young person and be them great kitten sang the resume. I'm a casual sorrow. The woody later when it do tamina receipts for any diggy qua.
1: Wait, sir.
0: Tagger said.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good evening, Manipur. Ni kanao ay bira bano.
1: Good evening, ka.
0: Good evening.
1: Ay tang makalay kay di tukjuan bano.
0: Tan kan makalay kay.
1: Ha?
0: Hoy bano kari shay tabi gani.
1: Jimlay ba film gi sang si jimlay film gi na. Kano ga sutra ga abin ga. Lagi. Jimlay bisan wala sa kulo tasa gi.
0: Hoy jimlay ma film gi ko.
1: Hoy
0: ahum sagbina ba arbinne chitra ne aduga rambi thona ne adu
1: rambi thona ga
0: khoygi chikla ba thamoi gi kasinda na chai hobu je
1: hoy
0: hoy matiem ga ngam biram ba ya ga dro
1: ngam wai da te ya
0: ta wa di hai ba
1: pa pa pa di hai da
0: hoy hoy nasi ta bi ro khudol tok ja ra ge
1: mayam ta mi na ge dum tha tha lo aduga
0: Tazil again. Nessie Tana, but I'll be a rope hana, but quoi.
1: What?
0: Funny.

0: Hello.
1: Hello. Good evening, sir.
0: Good evening. Being live from Takpiu.
1: Sir, I just want to get some comments. Sir.
0: Jinde sumpaki bani ba. Sai kom nanda hai bi bani kwa.
1: Hoi hoi sir.
0: Hoi hoi. Sangang ge kai likai bi rebono.
1: Sangang ge makha likai
0: hoi ba. Hoi hoi. Taram nok sari karam bai sei khuda bi gani tak piu.
1: Sar wang wang phlem de ge hi bam sham sa ko ning sing lai he ne sai suma boi dong ke ta ri.
0: Ning sing lai he to do. Matiem gengang bi ram diam nungai ni tabi di bam yam sina kwa.
1: Sai din nang bai tem tem nang de sa.
0: Hoi hoi. Hani ngai diam lai re sai sungang ngang de ba se sungang ngang de di to bi ram moe. Karai dharma sat pa matam dra ga kai gum ba ma ko i thong bang thuk bi ba de soi dram ki matiem ding ngang bi dam gane na thaja jai adu bu matang ki telephone phang ba de soi dram ngang bi ro kwa.
1: Hoi hoi sa.
0: Thaga chari adu di sai khudol tau jare tamin rasi.
1: Okay.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good evening, Manipur. Can I help you? No.
1: Sorry, Akam. I want to call you. Panjabu Bimol.
0: Bimol, ni Akam. How are you? Bimol, or Mani, Ning Sang Jabu Kwa.
1: Hey,
0: sir. Akam, Bimol, Kadi Shay Tabi Gani.
1: Sir, Raja Pramji. Sadananda ga Sarita ga Jini Gorong Ato Mali. Singi Pumbi Shay Rani Shay Ne Shay Wui Shay Do.
0: Hoi. Bimol di mamang da su isai ngangan bane isai matep da ngang phuk ngang thok pira madiam ngai ni. Hoi. Hobi be ya de.
1: Singi pombi yekla ni se. Nong shio ai chung nere ni. Ha hayo hayo hayo.
0: Ha ha yo, ikai di shingri. Funny, yam, fazanang ang vira kare, say sakpa day pulap tamin na rasi saru yabirakpa bimol hanan na thakasari.
1: Hai,

0: Primita jumnak hai biu.
1: Thong nok jong.
0: Hoi. Primita kari chai tabi gani.
1: Jata lan da impan kilang da gi tsarani thapa.
0: Walang tha do ro.
1: Aw.
0: Mati mangang bi da diam nungai ni tabi di ba mayam na.
1: Nasi ge a thong ne good evening ge am nungai sa.
0: Wa good morning da di phang bi kra bo hana.
1: Aw am thong da re.
0: Kyam kui ra ba da.
1: Kui ra tha am gi mang da.
0: Hoi hoi thama mamang hajiam kui badi natri kwa chengmai jin mai ke je kamdo bi ri ke hujik sibo
1: adum nungai sa
0: hoi nungai be je kamai na no
1: adum kai ha jam lambi thong phange loi dum yare ji ga udi
0: hoi hoi chengmai jin maning le kai ne ba kwa
1: adum maning
0: ba mati ma ga ngambira maroi dro
1: nang jala ke sa sai ji hai di hai te
0: hoi hoi How we be at it?
1: Lang Kagi, lay back, lay gum. One of Kalin, see my fat. What's in the letter?
0: Panifani, Pusparani, digitamin, the sea, Saruga, Bidakpa, Primita, Takatari.
1: Oh, thank you.

Oi, kainu nang pami se? Nang kanano ay khang de? Call toro ke kaina? Nandi yo hai bra? Eh, ay khang de bo hai se? Ay di khang abo khalo re as? Cha ay he on thok na? Ado ay jackson ne? Nahan college ta nang giming hang lam bato? Ado ay regay toro ke? Numidang ne khang tra? Thamo? Amo khan na toro kano? Liza saurab tauna goldu patkakhi adubu jekhsendi heina lakna ba oina thokhi duna nungai jerami

nungthil chak tok laba matung laizana mama hidak pizaba loikhraga magi kada mehak pothadna leiringai ningthemna kol tawraklami laiza masada nungai tabapumna ma mangki badawna tawraduna kol du paikhatlaga hello mishumbi tabro tai kai tari banangde nangna korak pado tai haveni kai noi omo aidi atopa tabra ne khallure is kauri badu ta jadi kai ta dori ke ngai ha tumin tumin lai ne aduga nim themna makha tare e mama ma sangam da badu de khara phara ba kamai dor ke hana de giti khara phagale chak so ta ba khara yar e adu de mama ma sa phagat pa ga class la adu ne tro na adu ba ne mama khara phagat pa ngai ne phagala abani na la ani exam su ku select tra bani na adu kon haira ke da kai wa no adu ma haira pa ya ba se ai de haiga da balai di sasad haidra di ngai ngam de haiba khang ma na tro is yam tazening bado yam tazening bagina ti ge ai de ngai ngam de haiba ni aya saur ba saunu ai la le ba phagi do bune ba sum lakna bune ba se

Ustaz Sultan Khan amadi Chitra gi punba khonjel da gi da sitabi khibagulena ngasi gi nedi sangai sil gi thorum sanduk sapa matanga sil sinjari haiyeng ning thokaba September gi tang tara mari langban gi humni panba sakap lising ma samapal nipuni pal gi nungaire ba thorum kya galena dum bu nga amu ngai jaram ge ngasi gi demta di tabi ba punaw kim hundagi kainya thani jari pinabirasi jai hind.